ithwe kameme kayo kamwe gie kayo waku uge waku na wole waku tukawa mukira na gabo nariu negu utomachiru ito makiria netuleda kwewa odu owode kana ona mateta kumakuliwe negu mateta maku marubo yo oreo tuwale liku hito kira email feedback@mediamax.co

0: Kasu, Igiri, Amwe. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: turada thirikari yigerera na tutiga kunyitwa tondu na ithu tuna kihoto gya guikara Kenya
2: riu finance bill ne roga 2026 ikirite gasuje keithano barigana ati ukoragwo uriba kuribagio igoti riu kumurimi wa kabua wa masani na murimi wa makondovia
3: weke la chiringi 500 githitu tiribu twiri na mbeje icho haku ichigichoko guo maguta macho magathira
4: thirikari ino ri kema twendagira ati kema ndagira mwana inchi wa uria withi ati
5: uma weigiririku no shaba
6: Mororogano gushasha kore agitegera kajiado nyena kekoe yumeri ya Kiambu na Nyere no miakithi teji inesha ukui wa gari cia Mwige Atirio dota gaja gesheshe nino kire kimwege akameme kayuka Mwige maya ni mohoro madha idatoro shine norato amukira na ajira imwe kwa imwe kuma nyobaini ya DSM Place Geithi nyige jitagwo Dano Inaina. Anyiti itemi roho gainirwa ukui wa gari cia Mwige rĩu marahinyĩrĩria ene gari cia andũ kĩũmbe manyitanĩre nao mũgomo-inĩ wa gũtetia thirikari igũrũ rĩgiĩ thogora wa igũrũ wa maguta ituri-inĩ itiganĩte na makĩria mataũni-inĩ ũkui nĩ ũgagaĩte na gĩkĩro kĩnene na Kenya matigĩtwo matarĩ na wĩki tiga kuoha thabarĩ cia magũrũ makĩerekera kũndũ na kũndũ Miene tiganite gari cia andũ kĩũmbe nĩ irahũndũrwo na mĩciĩ na athii magacuhũrwo kuma nduthi na boda kuma nduthi cia boda boda gwata tukutuku kũmwe mũgomo ũyũ ũcacĩte gũkũ Nairobi nĩ matũũra-inĩ ma Mwĩki, Kasarani, Kayole, Kawangware na kũngĩ kũingĩ nakuo kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu tũtũmĩte Mariamu Wambui wa Icũgũ na aratũmenyithia atĩ kĩhĩri kĩa aikari nĩ meyumĩrĩtie taũni-inĩ ya Kiambu kũrĩa marakomithia thirikari ya Kenya Kwanza ni kũmahatĩrĩria Wambui wa Icũgũ rũcinĩ rũtariĩ atĩa Kiambu
7: Thank you muno Dan Wainaina rũcinĩ mwega kuma kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa mĩhango yothe ya ũkui wa ũtwarithia wa ngari ũtaratwarithio na mbere kuma thitĩnji-inĩ nene ya ũkui wa ngari cia mũingĩ nginyagia thitĩnji-inĩ ciothe tũkĩrora ta kĩrigiti ndakorwo ndauma hau na mĩhango yothe nĩ ĩrũgamĩte kwa ihinda rĩrĩ harĩa ndũgamĩte ayuthi kana mũingĩ wa taũni ya Kiambu nĩ ũrĩkĩtie kũhinga barabara kũrĩa wambĩte gwakia mwaki maabitha borithi makorwo magĩũka maharagania mũingĩ ĩndĩ mũingĩ wakorwo ũgĩcokereria no kwa ihinda rĩrĩ reke ngorongereria na andũ arĩa makoragwo marĩ sekta-inĩ ya ũkui wa tukutuku hihi makorwo magĩtwĩra hihi onao nĩ kana nĩ maranyita itemi nĩ maranyitanĩra na mũrũrũngano ũrathi na mbere na hihi makaya mao nĩ marĩkũ megemainie na nyongerera ya maguta twambĩrĩria rĩtwa
8: metagwo Wambũgũ na nĩ mũnini wa chairman thĩinĩ wa New Life Travelers Limited na tũngĩhũthagĩra ũhoro wĩgiĩ tukutuku gũkua na Suzuki 7-seater ithuĩ tũrĩ afekte mũno nĩ thĩinĩ wa maguta mau ũguo mongereirwo na tũrongereire mathogora customer citũ nĩ irorire na customer ũyũ ona gũtirĩ kĩndũ ona akĩongereirwo kũrĩa akĩrutaga wĩra rĩu nĩ tũrona ona ithuĩ tũnyitanĩre tondũ ona tũrona ona mũthii ũyũ witũ onake nĩ ahinyĩrĩrĩkĩte na njĩra nene mũno tondũ ona kũrĩa onake araruta wĩra gũtirĩ kĩndũ arona akĩongereirwo rĩu tũrauga tũnyitanĩre nĩgetha thirikari ĩtũgũithĩrie maguta nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere na ũkui na gũtungatĩra mũingĩ ũyũ witũ kana customer ya itũ
7: thank you na tũkĩranĩria na mũndũ ũngĩ Dan hihi tũkoragwo tũgĩcorera mbica ya kuma nyongerera ya maguta yambatĩra maũndũ makorwo mte mwatariĩ atĩa makĩria sekta-inĩ ĩno ya ũkui
9: hamarĩtwa njĩtagwo Tiriza Gĩtaũ niĩ ndutaga wĩra gũkũ New Site na tũrĩ afekte mũno nĩ ũndũ wa ũkui wongerera fare-rĩ customer aka optigodi magoro rĩu ithuĩ tũrĩ afekte biũ tondũ ona gũtirĩ wĩra tũraruta ithuĩ tũraunganĩra nao maguta magũithio nĩ macukithio nĩguo tũhote kũruta wĩra na thayũ na mũndũ one kĩndũ
7: hihi ndĩ ũrona ka thirikari ĩrakorwo ĩkĩrũmbũiya mũkenya wa kawaida tondũ nĩ ihinda rĩa thikũ nini mũno nyongerera ya maguta ĩrakorirwo ĩkĩambatĩra na ningĩ nĩ marakũrũma kĩambatĩra o rĩngĩ
9: hatirĩ ndĩrarĩrĩra mũkenya wa kawaida tondũ ta thaa ici rĩ tondũ bottom up thaa ici nĩ ta up bottom haha gũtirĩ gũteithio kũrateithio tondũ tũhinyĩrĩrĩkĩte biũ na twĩna ciana tũrathomithia rĩu tũgakorwo twĩ thĩ biũ
7: kuma taũni-inĩ ya Kiambu kũrĩa mũingĩ wĩyumĩrĩtie na njĩra nene kũrĩa mahingĩte barabara maabitha borithi moka maharagania mũingĩ ĩndĩ nĩ wakorwo ũgĩcokereria rĩtana rĩao no rĩmwe thirikari kwa ihinda rĩrĩ ĩkorwo ĩkĩigua kĩrĩro kĩao ĩgũithie nyongerera ya maguta kuona maguta nĩmo manyitĩrĩire nĩmo maũndũ mothe harĩ ikonomĩ ya bũrũri ngorwo ngĩgũcokeria mwaro niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Icũgũ nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũmenyithia mũthikĩrĩria wa Kameme kayũka mũingĩ ũrĩa maũndũ megũkorwo magĩikara kwa ihinda rĩrĩ
6: Agatho nyige wa boi wa ishugo kore anyere turanyitanira na mwadiki wito wa mohoro Gicuki wa Ng'ang'a aramenyithia miaki ni yake tio thiteji ne cia ukui wa muinge ni mariko mageni mwena ucio Gicuki.
10: Ah ni thengio muno guku ni gwa Kameme kayuka muinge wanjiriria na maritwa maku hihi unde ndo corere muthikiriria wa Kameme kayuka muinge uria tauni ya Nyeri umuthi ihana.
11: Amari twajita go David Mwangi ithu turokire kuhinga thiteji ni undu uria tuhotometio uria thikari tuhinyite ndirenda gutuigua Ruto no mathogora arongerera ma maguta ni ndio ibesa atoraga kugaa ni kutenga kutenga hari bilioni ya gaithano arutete nigetha maguta matikongererwo Ruto thaici turia andu ahinyiririku muno na gutiwira ungithie na mbere tondu ona wekira tumaguta turia wekira ri kaca murathi kumwongerera mbei nake akwira ona ndari kindu turokire gwakia miaki ino mbere ya thinacara thinacara mwaki uma kuo urugari ukuihurite Nyeri na nginya thaici tutiri uhoria nginya thirikari ino uria tuthikiriria umuthi gutie kindu kirathii kihuthira maguta kana ni athitima kana kindu giothe kirathii kigerara miiguru gutie kindu gikogo githii umuthi umuthi tukuhinga nginya thirikari ino igatuthikiriria na kuhoteke kona rucio no tukaroka
10: we wita muthi undu ukuhutite na Nyeri hana atia
12: ni ta muthi maritwa njitagwo John Murithi no kwa ihinda riri ithue athii na ithue turaumia tondu rira ngari irugamire nithiru tiahota gukinya mawira-ini maitu wacoka haria wonera ngari ira wabahatica kana ni nginya personal irakurihia mbeca nyingi ni undu wa nginya maguta riu tiahota riu kia twathii twathukuma wira-ini ri turoka tugakorwo twahuthira na fia koguo no turie thirikari ihote kurora maguta tondu ni yaigire mbeca yakiria cia substi ya maguta no riu ri icikomereirie cikaingira mihuko ya andu handu ciuke ki maguta-ini
10: ritanire aku ni riku kuri andu aria marakorwo magikua athii na inyui ni muigite ngari cianyu ni mucigite parking
13: ritanire akwa kuri andu acio marakua nao ni macige thi tondu ti mundu utari muhinyiririe
10: uguo niguo maundu mahana na haria ndugamite ndugamite thitage ni itagwo kana itagwo thitage ya rugongo ndirakiona mwaki miaki yakitio kundu gutiganite thitage ya rugongo thitage ya kianda na thitage ya gatagati na oro undu mwe na ndirari kirikia gukiona mafitha a borithi magikihura muriungu guku taunini ya Nyeri oro undu mwe na gutigirira ni marakoro magikihoria mwaki ngigicokia mwana mwana studio kuma guku taunini ya Nyeri handu-ini ha Kameme kayuka muinge nie njitagwo Gicuki wa Ng'ang'a.
6: Gatho Gicuki wa Ng'ang'a ni gutumenyithia makanga na matereba mwena ucio wa Nyeri marauga gutire kindu kigeragara miguru ngigukorwo gigithii umuthi kuria mwena wa Gitengera kaunti-ini ya Kajiado ni kumwe mirurungano ya na cece makiria hau gabere tukuhugura mitambo mwena ucio yamukirwo ni mwandiki witu wa mohoro Kevin Kimaro niguo atumenyithie uria gutarie Kimaro mwaro ni waku.
14: Gatho cia mwanya muno Dan Wainaina na urakinyamukira imwe kwa imwe kuma guku taunini ya Gitengera guku ni kaunti-ini ya Kajiado na kuria ihinda-ini riri ni ugamite barabara-ini nene ya Namanga na kuria mihango ya ukui ikirikitie gutharara gutiri ngari irakorwo ikigira barabara-ini ino na gutiri ona mihango ya ukui irakorwo igithii na mbere barabara-ini ya Namanga ihinda-ini riri ni ati barabara-ini ino ikundi cia nyanake ni cirikitie kwiyumiria na igakia miaki bara guku nao eroreri makirugamite mikira-ini ya bara makirorera hihi maundu maria agikorwo magithii na mbere kuri na ikundi cia nyanake iria ikorwo igithiruruka barabara-ini makuite federa ya bururi wa Kenya hihi makimenereria nyongerera ya maguta iria ikoretwo yongererekete na ihinda-ini riri ni ati ona biacara guku taunini ino ni irikitie gukihingwo kuona igukinyiria riu gutiri biacara ona imwe ihingurĩtwo taunini ino na andu no mara gukiri ona andu makiyumiritie guku taunini gukirorera hihi uria maundu ma ugithii na mbere guku kiria kiragikorwo gikionekana gikihitukira barabara-ini ino ni no nduthi nini iria cigũkĩyumĩrĩtie mathaa ma rũcinĩ no nĩ atĩ gũkinyĩria rĩu taũni-inĩ ĩno ya Gitengera mĩhang'o nĩ ĩkĩrĩkĩtie gũkĩrũgama kwanjĩrĩria o mathaa ma thinacara kuona ikundi ici cia nyanake ikĩambire gũkiumĩra mathaa ma rũcinĩ ma thinacara na nuthu na nĩ tũgũgĩthiĩ na mbere na gũkĩrũmanĩrĩra na ũndũ ũyũ nĩguo gũkĩmenyithia mũthikĩrĩria wa Kameme kayuka mũingĩ ũrĩa maũndũ ma gũgĩthiĩ na mbere na gũkĩgariũra hihi ona gũgĩcorera mũthikĩrĩria wa Kameme ũrĩa mbica ĩgũgĩkorwo ĩtariĩ gũkũ taũni-inĩ ĩno o hamwe na icigo ingĩ cia kaũntĩ ĩno ya Kajiado na handũ-inĩ ha Kameme kayuka mũingĩ kuma gũkũ Gitengera kaũntĩ-inĩ ya Kajiado ngorwo ngĩcokia mwaro mwena waku wa studio niĩ njĩtagwo Kelvin Kimaro
6: kũu nĩ mwena wa Gitengera kaũntĩ ya Kajiado nayo mĩhang'o ya o mũthenya nĩ ĩrokire gũtharara taũni-inĩ ya Nyahururu kaunti ya Laikipia kurea ene matato marugametie mihango yao kui rere na watwarithia a boda boda hamwe na moige maketie miaki farafaraine niodo wa kungurekio na ikinya ria thirikari ya kuongerera maguta. Francis Mwangi wa Wawira nake arira inine to hugure mutabo ginyagia mwena ucio wa Nyahururu.
15: Thank you. Emoko wa emoe dira kwa mokera kuma woko tau nene ya Nyahururu na bishere gishorera mudhikire ryo waka meme kayoka moige. Ne ate maudu marokire kuthoka ona makeri ya kuona toa doa gari a gari makoriru makiga merothe. Ona doa ikari aige ni marekete ukoro makiuga ona oma tikoro kaga mawira matiganete. Ona doa duthina oma ara kiuga ona onema ukoro makenyi tanera na doa gari moroto inu wako hinyereria maguta makoro magithogora wa maguta okoro ugisho okade. Odoge ne ate ginyagia farafara ine itikanete kwa hidarere shi huirio mahiga a ikari makiugire matigwe tekira we go kana mihangoro yothe korwe githie na mbere mawe koro makiyuria farafara itiganete na mahiga ona kwa hidarere matairi ni hinde maragithie na mbere na gwaki thini wa farafara ine oishi makihinyereria ate thirikari no muhake maigwe na korwe ikigwithia thogara wa maguta na ginyagia biathara guku ona gukinyaneria ihidarere biathara gutire ona emwe kirira hingurwo ando ingi makirio mecie amo magi ojoria magitigira hi makoro maya gukoro magitharikirwo makiendekana makoro makinyitanana na muingi uri ungi hi mihango ine ya kuhinyereria thirikari ikoro ikimathikireria oguo no gukihana kwa ihinda riri borithi matikire marakiumira niguo kugeria gugitawanya muingi uyu kana gukieheri mahiga maya no no tugietereire tuone hi maundu maya gukoro magithia tena tukoro tugitareria muthikireria wa kameme kayuka muinge rekenya bejo kimara kure mwana wa studio kuma guku Nyahururu kaunti ni ya Laikipia hadu ni ya Kameme FM jetago Francis Mwangi wa Wawira.
6: Gatho shia mwanya kure Francis Mwangi wa Wawira, Kevin Kimaro gesho kiwanganga na Mariamu Waboi wa Ishogo nigo kinyaniria mohoro masio madha idhaturo shine magi mohoro dha inya jetago dano inaina
0: Uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma Kameme kayoka mwigi. Ogekoro weno dogeda kumanyithia metha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704-111-555.
16: Kameme
0: Arahoka Roshine dhinashara ginya dha inya
16: Arahoka.
0: Nego ikira gia ya kuzathaura magatheti
16: Mekwekwe
0: Uteti Wojoria
16: Kameme
0: Kameme kayo kamo ige tuko chonjo roshide dhinashara kijadhainya arahoka.

0: Ibatso Igiri Amoe. Kuma moshia munene wa Kenya Nairobi. Nemo horoma kameme kayoka moigi.
1: Turenda thirikari ingerere na tutige kunyitwo tondu na ithu twina kihoto gya guikara Kenya.
2: Riu finance bill ne roga 2026 ikirite gacunje kithano barigana ati ukoragwo uribagio igoti riu kumurimi wa kabua wa masani na murimi wa makondovia.
3: Wekira chiringi 500 githitu tiribu twiri na mbeje icho hakwe chigichoko guo maguta macho magathira.
4: Thirikari ino ri kema twendagira atia kemendagira mwana inchi wa uria withia atia.
5: Uma uigiririku no shaba.

0: Daktari, mimi naona. Mimi naona tadi Uganda na leo nakuja Kenya. Daktari yangu ni yangu ongezeka mjengeti. Ngarara.
1: Haya waria mimi habari kushika. Anaulisa kuhusu nini? Ati baba rigona mina anarabamo. Mimi hakuna kujua hiyo. Ila kitu mimi anajua, mimi iko mtu bashara. Anaenda ndani gari.